0: Media mo het nang lina karju social media, electronic media, print media. La song bong bang ta kache prek do. At he print media pulo teki in record history pur ki mulong do labi. Mo nang lila so ning kanahut komasi chief minister, komasi prime minister, komasi dak CEM ma komentu kola so hut komasi kini keklaim koson keklaim tekang lake print media long pensil long lake whether it be books puno many magazine puno souvenir puno newspaper puno lasan si ili tek long la sa prang ma dai litum newspaper ke klang cheng ahot penta ili tum lasan no china de pensi nange klang bu si si lasan si che thang lo boy pisita laso hut 90s ke cheng alom electronic media nang lo radio nang lo so ta london me nang cheng lo sita mat hal so ta muni che than lo electronic media nang klang tang lo pot print media ke ki jut lo po wa phi sita kali a phi thek lo thang lo siti la bang ke dam de la bang ke vir ve mate do bom a importance bang nom puta a hok non a train along non a mat pini ar ni a kai along bang ke newspaper muni tum namni namo e athela so newspaper ta laso long a change long pachit ton ni bansi e paper pote paklang lo la si laso e paper penda record ma si non bangke ajata dak long lablo history do lablo la si non thong dak si electronic media pa bancha smet damlo ponde la ke radio la non fm nang chithang nang chi hung tang lo all india radio ta ala nona government ke wang pena so pen importance ki pi pena mala ta importance ang che wang tu lo so thak si satellite channel light wang si accountability do pena ang na record ki ri do boy pis ta me la ke record bi pus ta me la ke ke phur thuye phan sung o non pulo nang koma me non ni lesson ba mayok xyz si ta me you see a history riji isa phurkimo pulonang adam tangot samson thing tia kai hut alangli kon klem na electronic long hasot ke avede lo phis me do pusita la sot kiri phan sungkru puno hen non ke adam tang karbiang long autonomous council of function kon ke adam tang 1986 autonomy movement hut ko anma laisita voi do voi pisamel hai kiri sungkru lahai phanjong si katar libji pong te nang la office nam nang po penang na procedure dam nang po la pensi longi sita print media polo te nang newspaper ponoi books ponoi magazine ponoi sita asitin tum ta bang bar den sri ta ho annual meeting along ponoi ya tang do etar festival no la me da mai no lahai phot phuram penang tum ka birti do ke long joy ke lasini li matha bangke ke wangjiar nita print media importance ke lakke jumje hok muni tonge porhi pen nili ke roi thulo ke porhi bangke asap ong erem lo sita isi ning chi bi nengi bangke madu no social along isi record history e por ki mo phana bangke lakke print media si mo phit lasinang thanpo mayong lalo
1: kala nang juru iglo nang lila soputhak nang gitan pajir mia pon nili nang liphan nang sinang kar jitu kang tung pamo nang ligi pu digital akai nang ke klang penajok print media phanasap akiber dulopu tangte winang litai nut print media ayam phu mate chabang lo potsi le pirthelong print media tumaki joy mate akatora la soputhak nang lithan pajir mi jima
0: print media tumnon akistora kisung bangke ake joy po bang ani lige thekdam long le non mat ke sita akisung po bang kapatikung nang ason nang bang ke la ke do o number 1 ge pulo nang non bang ke munitum jasimet rata tum bang print media pan an importance bibe anke isi newspaper pa klang lo pon te la so newspaper nang ni nam bang ave la lo isi bang ke amasi munit anglum rat anglum long bang la soga chethang ave angke la lo la si non bang ke isi a difference ke thetan ge bang mang ke la non ajak public mate private advertisement bang print media tum ke long nang

0: tentang lo. Seta gomen advertisement no manga difference away. Non puta. Dea hoglo. A jaga hood can not payment long lay. Ningana tompli payment long lay delo like a pregalam lo. Seta la kemu anisig long po. La sila so hinge dambom lang. Lama so join ye masi non ke. Jase met ke non social media kaya mat non portal lang lang piglo. Non uweki mietum cheto piglo. Amasi non bang la portal doma abangsi apansi rimunak asansi dokoklo seta mo pen nilike ningye puthat kachi ruithulo phurki mu longke lake prinna longse lang la si la lahenlo la si katora bang non tangka maha pen danglok pen advertisement bang tanang sun piglo non ke paper kenang ne joi ni private advertisement nga wi tanglo la so ma si la non ka pareng ye phan akisung thepi kang ya
1: kanang kanang nang churik piglo nang lipan print media tuma kisung akijoi mala sabuthang nang ligithan pajir mia pon nili nang lipan angkar jutukang tungalam the e pini digital kaya long punang ho print media tum kupi ko sona sai kiteng pensi eng tang unji mate reng unji la sabuthang nang ligithan pajir mi ejima
0: ala so bang nili ma tha teng pulote kai kachi phalu generation ka chela la so longe pache tonun ke akenang sot ili pun munit atuma kai long lo song ta si non india ta digital pulo ama si mobile ken e electro peni non pulo nang payment no digital kai lo la si non bangge ayata la online payment la so yoni pe nang kok lo si munit la hailo ATM he bang munit bank dam o edalo dakta joy kelo thik sonang taxi media long ta mo pen ni li poson si electronic mate digital kai long pa che ton ye phan ke e chene e paper pu klang nang ko
1: kala
0: la se le si pa che ton nang po la so long tho si pulonang non ni li thekar ni li do thekar long ta isi newspaper ke pa klang bom lo thekar long la so jitu non koloma la non ke dam bom a pir thi long ka pa che ton ye phan si Facebook along ta ingpudun lo Facebook along ta la so news ko ne dakta post lo thik so na thak se e paper ta nili tum ang bongolom cheng lo ta non ke mo pen pu bom ka sik sak financially ka sik sak a jo ni ma la nili tum website ka chi ri ding un e jo ko mat la e paper ta klang de wa phis me la ge nili te kar so as a whole state along pon na national along pon international along pon no la si la hai bang ke la si la so e paper pa che ton lo facebook nang pu dam tang lo so thak si a jha ga jha youtube long da nang bi tang lo a platform si si long bi dun tang lo la si non bang ke dak ta non electronic version na jha ki bi ta dun nang kok lo jo la so do kok lo ko pareng pa se ta monit dum la si si la han lo non thekar bolo te si ke cheng bandil dun da ke klema jo ni thirklong a join ni amen pen mangre pulonang non whatsapp along a group noi tapena and non thekar pu facebook along da thekar pulote munitum daklang sitai si kangnek me me ta do ininge yang je ta do ininge oi da do ingnek me me ta do thekar pu a hormu bangla so newspaper popularity to ko ka ni paru keong in night the paru hini bak thekar pu amenang ki copy dun facebook nang kang pudun do pik thekar ni wang da pu jo la so wang do la ke isi ang theklo thekar popularity do lo thekar pan isi a credibility do lo la so yo ni si la nang che thang si amen pen ka alang to ma channel alang to ma kene icon ka pa popularity subscriber viewers ka pong phansila nang claim nun pose mathalo sita ajhak tong ki kamang huta dolo re se tu mangala ka pangthek pa me da dolo jola hailo har mu mangi la si a kai ko so kai si ge dambom na lage pache ton nun nang kok po
1: nalo pet ek nang shuru iklo nang li phan la so bu thak nang li ki than pajir mia pon e pu me pu mu pen nang li ka ning je son se kun ni li ta non ta nang li phan ar ju thik po digital kai nang ki le pen print media a chi the ju ji dok dok pu son se ki ong du nga tum ge ning je lo

0: La tesamna la ta nong ge somun de muni tum ilu dum a karbia kai dum la so bang ni sat lang do sat nil tum sat lang pi pu po football final pen up ka pathu bang ang dum ki ti pu ta pu lo pen sat lang re final la sat lang pi pu ta pu lo ma sin non ke sat lang do pu la song si pu tang lo vi sat lang cha lang dam na la blood tesamna la la hai ta na pu pu la hai ke a print media a impact lo print media ajoy ni pen no so na taxi do piklang ni litum what git lam te git tip mate what ke coins a do piklang puronang handicraft po son son award resign ni ni li si la so what ke tip lo so na taxi do piklang amala si a rat along ang lum long bang ke la ke print media mate print media lo books no ya no lage hepik la pen non karbia tum phorki mo ajat ke tok pusita me non ilitum owe ki midum da historian do piglo la hai tum pedang nang tok lo la tum da bang non print ki tok pen ki tok mate ki publish pen ba la hai electronic bengali la si rd la ke do yi ki sung geng boyang bong sita la ke ahoglo mo penang linang karju ki duk ki sung sung ki sung piglo seta nili tum la print media ke klema tum ang bong si chichi ni lo ko ne che paduk ang bong pen si seta po si dambom lo pen son si dambom po po si nili mata
1: kala na churi piglo nang li pan pamu penang ligi pu suri ni ra plian eng kan se the kar bang cheng lo pulo
0: kala
1: hala so hut pen pini ani an sai hemar lo nang li tum sai ki klem aki sung aki joy kinang sot ke sai hemar lo sai ki klem atu
0: la lo pulon te 2004 ne li ya sot ke ang tong pu se ke cheng ama pini registration pen ke ni che ta ma pc the kar bular thulo hala so hut ke ni li tum sung pi ga ke cheng hut ke athe technical lesson experience pu ta ve der lo me thang si ke charli pen si me thang idea pen si klem lo ama se hala so hut ang ke press ta ave paper ka chewan ave news ke kalegi news ka pangrum ya phan birta ka pangrum ya phan lata ave anke munichi binang ta payment da piun e la so pot sumpi la sikit cheng hut nili adap alom lom vet me ke ya theke jo pang thang computer rang ka ve ha bang ko computer long che theng nam po la son lo la silan news talk lang pendet theng lang ke ne la setting lang tang dat ho adap jirlo pute ka lo jirlo penda dam thuk lang la thang rim remote la so si press dam po print dam po la penda da ko thui na lang bas long lo do na lang la son lo la pendet si hem nang a chele I bai trok sira beng baji ner ke adap
1: kala
0: ang ke mang chi mur po yat po pini pena chu po me yang lot po maji crazy ni lom te thur po putho dang news ka pang room pendet ang ke arni gang samalom lo te mang gang ting I po nang nang ke chengi
1: kala
0: pining ve kona pen lo paper ke print po pona la tangka ke long po la so tangka kiri kisung so munitum ke cheng hot ke newspaper a importance ala an do o tu te la song bong ke 2004 lom pen ni li tum wang lo 5 lo 6 lom pen ke a paper ke thom plinang do lo pen so I seri 9 cents lo so de lo la so ni li tum ke klem na phi ke muni dang wang mu chol lo a phet ke news ka chepa ar ke chepa choi ki dun ra barita sab long lo pen hala so hu ki sung la lo ni li tum ke dam ke wang a phan sung pik nona son ra a mobile lagi do takali fax do sitani tum fax misin jo namun e ange computer an ninga vele fax ke halloween lo
1: kala
0: a pen pedet ke camera ve dil tu malo a ke camera ta digital camera kali pulong te isi a real pen ida pina la so bat ki sung pik la so ben dan nil tum photo ka ve ve penang nang sung la
1: kala
0: la so pen wang bom wang bom bang non bang isi thetana ki yo idolo ange mo pen liang than bom 2011 alom pena bang thoke lage achewari ki tur pasan no la so thoke ke ong bini inkora trok trok si a newspaper ama phike ave chat ave chat ave chat ave chat nang ave der lo a kon non bang social media youtube long facebook long 是前年新布布

0: Video kara jwara do ana phansta me nilihin pen ningkang samakardom pajer iglo. Pini putho chingki chethan ponji lake kedam tang ingdeng isi ni silaterang pi alangli UPSC asat lang gachapon dun kachethan dam abeng mate putho angdeng ingdeng hini padopon tulo lasini nalipan akaswani dipuo hin pen putho suri suri akardom nang pajer thule thodla.
1: Kardom.
0: Tangte ni ilitum ingdeng si longbangke penang an nangli ka charlia phuthak lapen penang an ason sitame nangli than pachini ponlo tangte ni pinia bangke nangli tumahem tun alam nangli than pajirmi ponjima
1: nili tumke rongchingri dakdi fu hedi apusi ke do nili poamen ke dhuniram terang nili paimen ke dimiteron pi enke ni tum korte bangke thom do niti do ni enke ni bong do e korte bangke thom apen ni bangke hanse hemsi ke li nili choramen bangke longkiri po hanse e nili supo bangke archok po hanse sitame nili pudamlo pute hanse hem ke li dunke ni nili chor bangke inu divorce e amane supo akling ta do e sarchin thong hanse e mane hala aprang pen asu banglo he e aseta me ni solo hola ta ni so kleng le he hala bang non degree long sidolo degree ang deng anlo inge nili so po ki bi bangke nili pen asu bangke non ninkan hinira chiklo jon phol ta bangke
0: choro parlo ni nali e kladak pen than pachini pon thek po tante ni nali kacharli ke penang charli pon lo la pen penang chi sik pon lo nali tante la bang so asat lang ki pidam ji phan ke kono anse dam nang pon ni nali than pachini pon ekjima la pen ko son si la so asat lang ki dun je phan klem nang po
1: la so asad lang non ki long lo asad lang bangke retain phan bangke guwahati an si pida guwahati a center kaprek kaprek do obon abang putin phan sita sita me ne phan bangke assam engineering institute long sinakapuri hala so the hala dak pidun lo la pen a phi pi phan bangke latum hala dak delhi sinake ha upsc dholpur house de la upsc a complex long si hadak sinake ha asini tum hala dak an si pi phan bangke pidam lo
0: tante ni nali la bang so exam ke commentu si kipidun lo
1: 2024 si kipida la retain bangke hedi ange 2025 bangke pi phan lo personal interview phan lo
0: tangte labang so exam pi det pen result kiklang bangke non hejong lang
1: non hejong la tum pipit ateng lo 7 april ke 2025 exam pidam lo 24 arni miyong ne 25 arni ne la april la chiklo mad lo he atum result pipit lo
0: tangte ni nangli la result long lok pen ke kosol la nangli ning karong aputha nangli asapsu ridio kra jora phan than bachini ponjima
1: result pi marek ta chichini nei hala so hot he e puhem se do amat e nitum pirapet hala dak pi ai long chetong ino dimasa pi do e hala so alo so bangsi nili phan phone nang kilo nitum la so number che exchange that yellow he amal la so alo so bang phone nang lo lo oh sister nang men ke klangdon elo pulo mane bang chi pulo are non het jong alang baji ke thom lom sinang kilo enge neta baji silom ki chilang lang result pi ji ma ene ki check am lo he di pipi amasi result pipi ni non het jong ki chilang ki pipi mati pulo ne bang chithakon lo plo ne theklong elu nang men ke du pulo alang amen bang ke abi de sita alang aning charong pi hala ni ke long dun pupen tai dinang than lo amane ta ekdom nining karong perek dak lo ko son lo ma pulo nining ka charong thu ong hala alo son da pudun lo difu alo so ke chini lo poi pheta nang difu wang ima pulo karjudan si ama ko son lo ni ho ko son lo ni ka lilu nang wang tha ninang phan ekdom party nang chipila pulo ne ta amane nang ni phan good news nang ki picheng bang lo pele ni men thang chi chini data aku alang ro number ma amen klang le det anta khala solo sola anlo aning nang chopa charong pe ni hanangi call ni bang sita isi ininga kang sam do kok ya le alo so phan he ama si wang tha puni pudun la ininga charong ong aphi phone biko ke me krisi wang rong lo e mane jo la an ke chopa duk la an ki costo aphi di enke ni tum khadak la so exam ki appear don arat anake ong pen di 12 ta sit de hala so hut di ki asit ave ken ke he 12 sit pen 11 sit ang bong long ni men ta isi ki puri don lok ke he di oh arna ma hir ju me lu pulo ini ke charong ong eme krisi bang set lu
0: chero la ni nali than pa chini bon potente ni labang so asar lang ki pidon ke ili tum long ri mate ili tum hawar pen ke bang ko andol lo mate nang li nuwet mani labang so asar lang ki pidon
1: kapre ka senta long doni pine seta hala ni la riten ge tok dam hut puta chitong ge chitong ti la itum kar biang long pen pu he mate do mine kapre ka senta re di ni chitong ti ako a phi hadak pi ai ki pida ma hota chitong ti do mine chini ne delo he di do o mine sita chi chini ateng pulote ave ma pata matha da me me chitong ti ni hala tak ni tumpu not isi jan ason pen ka chitong ke meghalaya

0: pelik nu drapa pido engke pamu pencetan bom hala di masapi la soro so hedi di mahasau pen he lado la pena bhere ke kapre kapre la all india hedi puri ki tes pen tang ho kolkata pen tang ho puyat he sitala da karbiang long pen jung jung bang ki nili nu vet asong se je the kam lo tongam di
1: tang te ni la mu he jong penang li than pon lo exam pulo satlang ki pidon je phang ke penang an ke tap ma de lo thui ke charli pon ke nang sot lo la sinang li la written exam bang ke un dat pen pi ai ki pidon je phan mang ke copy pc ka che sik pon ke nang sot lo ni
0: pi ai phan bang ke he di chithan lo te chingnek me me asan ta nang na chita me he di jo la son lo je ni ke prepare he di ni li he ma sorta ni ka prek pen ke pujo no son jo patheng no lo ke practice thai vi de lo ni mock test le ki pita ka lima de di non lom ke lahai ta dukok mati pi ai phan puta mock test phan admission pe ni dun po bang pidam ji la son ji he di son ta ve de ta mat ni li he ma sor bang nang than po la son non po ya he di mane alang me thang experience pen lo he ma lang dang ki isi office lo puti exam ta hold de tik tik lo ma ti di alang tum ke sitami ni tum alang tum han bang mo nang tum a department long exam ng pulote ma pini puti a training son ta pp po ya le he ni he li hem sorang chithan he pot nang la son chi prepare noi la pu noi nang phere ri pin pen po ke practice phan ke na lo aina thing no tor lun pen le na men hang chelang ding pen le practice noi pu ya lo ehe la son si ke practice lo em thang se de din self introduction ta chi pipo aina chelang ding pen he di tor lun po la dressing aina thing no se ta tor lun po he di ala son la son ni men ke la pu ni nwa se ta chingki po ehe hola fluency ke chupa wang phan je bang na kar ju hut men men ke tha kun ji la pu ji phan ke di inuwet nuwet he makam klem bom te he di em thang han question char ju pom po em thang che thak bom po mani chingki re po inuweta nole te kuson lo puji english alam puno hindi alam puno ningji verbe te ingho phot phot pen wangwe ma didi e aso mat isi practice nai popo hedi pu mithang book sa chilang pon po technical question da bang na arjui la so phanda ni chi prepare pon nang kok ma didi book sa chilang pon po pola so books pen related a topic sita mithang han charju po hem long le char kok bom puno kam chiklem bom ta soi pon kong po inuweta sita mani ke charli bolo hedi son pulote angini son che thakon po son le bana ar julote nila son si che thakpo puya hedi son si practice sare lo me thang he mane hala mock test sai pidun te de lo mati
1: kalan
0: e amala pusi charli pon jalo
1: me sala ni nali la pi ai asar lang ki pidun je phan ka charli apu thak samina li than bachini pon pon tang te ni nang li hadak pi ai ki pidam hot ke nang li phan ke copy pia san sinang li phan nang kar ju pon mate copy pia san sinang li ke than do nang la ni nali than bachini pon ji ma
0: la bang ke hedi la son lo pi ai lam bang ke inot arlo so bang ini ki pi ai pitang der lo te di ka prek na pen sidam ju nai sidam le ni tum long pira pet arlo so bang chin de ma puna nang lu chok ama nut ni tum ma group long pe nut pin so arju dun lo pilo nang phanang kar ju pe lo sob technical sai de phana che than te ka ama ni tum la da ke di at jon do eta group is a table long si round table long si lang pang ni lo ame nang hang wen si inut inut dam nang po ama hala so lo so nang than kang det ma ki sob ta manen ekdom la da ke nervous la son do tu kok lo ai ku pilo nang kar ju pone phan ke ma ku pulo ni pilo thakon thek po pa ya the ama ni hala da group ang bong ta ni pulang de ma thare ri anutin na phan si interviewer tum ke erj nang ke lang pen di hala phan ki technical isela marju lo sida itu marje nang ke lang pen arju me me me de ta thek me ne pot phere nang ne ho poya si la group ang bong che than le he hala phan ki son si karju lo me ne and hoitu itum phan son ang arju ji de ta hai aso posi be confident la son na poya le he
1: and si ning thek lung
0: ban la son lo ne bang ke phere re pin lo e hala so bang ka phere do ni ni men klang de the written he ni non wai wa phan dam nang pu po ho thu ke ni pok ta so it it de lo ne ko pilo ne he malong hala suhut bangke lapu masipu aphi ke hedi hadak kedam nang po waiwa phan ta ho to dam lun hut isek ta thang ta ka phire wi mi thang phan hedi ko sone confident isi hedi do kok ma the ada group long ta la son che than lo lapu lo la pen nang hang lo nang hang pen bangke thom do la sor ni hala dak hedi inut madam le inut do sar tum bhai ni do dam pen ni dam lo pulo grit dam la helang tum han hedi good morning hen ten hai pu dam lo bang ini noi pu an pen si ing ni lo ing ni pen la tum nang kar ju cheng bang lapu hen lo sila nang non pilo ke em poyalo en english pen sin ang karju hai mane bang chithan dun lo ni ke housewife poyalo ni ke ni job le ki claim ta kali thang ta kali mati aswan chithan dun pen man bang la so puthak pen ta nang arju lo pinang an hedi la so nang arju pen aku isi bang ni chithan dun de ni ke la piri ke churaya kam ta claim pon pala hem long he ni la pu internship ahut ke hedi garments he piria hi nasini ke charli la pu charli bom hut he tum internship enang nang matidi la sot ke ni garments

0: na chi ki enama ni hala so knowledge to do ikok mane utilize lo he me thang phane di ma piri ki chura ya kam ta claim bu sita ni chi than dun hode amala so puthak pentala tum question ang arju o technical lo he technical pawang julo lam la ta textile hin na dam julo mati la hai nang arju la pulo sab technical question ta nang arju okay personal life alam pentan ang arju la ki hoy tu ni phan la nang arju bu sita hala ka break phan ke kali det ni pin ni he sita me ni phan bang hala son lo arju he amat ni thang ta phere re ma matha the alamba ala nili he ma sorda nang than nang pari dun lo he di thak dun oi pi ma nang hadak bang nang karju a question he di mun thi dun pen thak dun oi nang thek the ya son puta thek the pun ekdom ningje dun tap ningje dun pru son ke vidun ri thek te thek the pulo la son ja si ni han la son nang karju sita do anta ni thek the de sita o ni thek the de lo pu son pen po pa thi dun hek lo pa jut dun kok lo la son lo hala dak bang ke
1: tante mu he jong nang li than pan lo nang li ke English alampen si kachinki dun lapo. Lasi kaprek alampen kachinki dun lapo santa chok mani.
0: Ni Bangladesh hempen hedi isibang puji ke ni Rajasthan ninkan ke thom ki do dam ke he. Ni Ladakh

0: Kardom ka tharage hai.
1: Kardom.
0: Pinil tum ka chingki nang ji alamathe pia bangke langa ok kapang reng la pende. Jojor solanga phan kupona kerap do mala bang solama

0: control pandu jak bang ha philippines sor ke polythene ta lim de reti abya hadi bang hut parnuk po adung canal sandu po lang no kithuji phan selam po ke ladak bhari polythene abya lim dat po ladak si akwa thaka ku longli pidun thu si ladak si bang ok jok jok ala scientifically en ke ala long aeration da pidun motor people hadi ala langa thak lang na pu fan parting po la oxygen that could be within the
1: ada ile tum pido inglong along le long bang ke la puson pupu inglong kho ke teng ta ho e pene ki hut pen ta ho pu puson ong ke upilo e ok pang ring no ma
0: pang ring mi ta sanong da mi ulo la inglong kho lang lang jong si arthur do kok pulote hala da tum jong si asap asap ba hudun thu chat pulote da lang da long jo ji ba e la pu abena tu lang pu nama athak si lang pen nang li bang da abela pu directing pet ta chok sala kiteng bang itum da asap su aron itum lang pon ngi athe barika hot ke la lang ka du ko ve plan o bola so ka nili kiteng adim la ten pun da hai
1: kala
0: sila da construction itum asap bottom water overflow top water overflow bola sa system isi silam ni handa lang na chi plan pen la access lang da automatically
1: lo thu da
0: chi chi lo thu da sa system claim na
1: tante ele tum along riar lo la puson lang okke jor nang sai puson hi thi thedung duma
0: ele tum da la difu malam ke do lo
1: aho
0: difu lal barong so pi ba lson dana jo malam ke la okke da ke nang ulo pen okke tum pa doron ela
1: mo si
0: edo ma ron tang bam blute lson ok pang ra mang yun si do ulo ba te si association asan form po ele tum ok wholesale rate ki jor adim asan ele tum si che seng thu si lson claim me lson no pote ador ta jor me mo chot e tum yun si production do ulo blute bang ka prega ha wa ta ele di pothai thu un pi pi thu un bote me olam lo ha pu tha malam mizoram malam ba tripura malam ba manipur malam ya pu bang inlong inlong se ma ji ya pu bang ave pukuri kase ka salam siksa ko ha pu le tum jo se supply thun bo the ke
1: me pigalam lo kalam
0: na pe te un kar bing long ar lo bang ad din do
1: a ho ka ho kalam lo ka sar ke tang te lang okta ke sukyun idu ma
0: do edum maintenance itum lasi lang pa meneng ji lasi pukhuri bang ban ji than lang pukhuri ban ong te lang po pa mo lam ji lang hang no lo bula te la tum ta kisu do pa be mar nang lo dun po ok tum ta rek do lasan do am ek pa do po ok tum char dak ta bar do lasan do po
1: ante la ki su ban ili tum ke la na la hon pen asan asan son abidi sure pen ili tum ke pareng thu ji ma de ke pa mi thu ji abidi do ma
0: abidi ke do sita ili tum ador bang bade sadak da adwai tum lasi tum saini lo saini ki pi system do lo penhala kemino 4 potassium lai da itum use me jagadi mari lai tum rim pen lai tum ok lason theklong da la bemar do theklong bulote ok tum tur si long dem pangrung o ji mate di ladak si tum hala dwai bi dune ji dwai la potassium permanganate hadi potas pu ji pu bu aba potas lang selam si ladak dung dung dung lason da cho lason anke ala ajang specific do ajang la hai bemar itna hala hai bemar han kin abhi bangge to me sung da sung chat lapena ko adwai da dor su da ke jonwet phan ke tum adwai pi le vidaj apena ko apu ko long kaddo ko phan ki pi un eden
1: kala
0: lang ke the dung le di ai tum dawai pi ajon tin phan ki ne ke sung kru alang se tum ki pi nei puta le le da ji nasi adwai bangge do sita la a ok wala asu ba pi ji po tum phan pi alu yevan pohalai ke non ke klembo lamne asu pa pji puji idea do bulate lake reading teng long hala dumre di ada bipo halai da bemar do de hal duman mangke lang mangale do athe mo lal tuman lang pola do mangke mo asu na bo pji pola bang ala alida ma chelong log ji asa sai ni tum ki pie bang lang pa me de sai ni ban ta son ke ba ga a problem ki tum
1: a kisu ke pa vidat me pi log athara ke hai aporlam do kok bosil tum ka chingki ke thanlam ke pinla palington ko ngana
0: cardo

0: Lapuana ponang litum, boru lirmia lun kerot kapar jua jaimek ang ding along. Ason ason, boru lirmia lun arjuik long tanglo. Aduntu rong ruba jaimek ang ding along. Long sing terang lapen, hut bang pi, dohomi ingling piang bong chiu chiput arjuik senang.
1: Nilitum ladak asona sona hankar chi puthak chihu chiput ponjia phansi kabor I. Labang solam thia puthak chingki chithan ji pusi nilitum sarlong sing teranga phansi chophaiklo alang linon studio arlo microphone a thengnu na ingni danglo aprang sin angli phan suri suri kardom nang palchir iklo
2: kardom
1: tang di ik nang li comment tu pensi han ki ek pang chenglo lapen kupi pia hansi ke elo nang li than ikjima
2: nili pening pena ningkan plian lo ki karche nason non ningkreng hu mabari khau kapre kapre ki karche son do ha tanon marla ningkreng apor katiki aso ahan bang ke non kankoroi si klempon lapen phiruye thi lapen gayor lahai lapen la thengbona ki ding boyar bang gayor jor lahai kiti putha kanda ni di klempon lapen ka pekta do do la ha ta than ya dun elu ha ta la si la kankoroi non ko ki than ki cheng pon ji
1: tang te kankoroi ki e ke ku son pen lo arong ka bang ik ji ke
2: ni li kankoroi ki bang ke la son lo hai bai po mang ka hili hut pinanan phuri si si bak parnuk po ha ingrup si si bak pathe po la da muthom mamupli lason epo lasat hak bangsi nili chaino hi sitame ke harpi pepin pensi nili tum nili methang pensi bonail hai organics ki lage ki long ji bangke nili

0: Assam Agriculture Department polongse api ket enam po mati hadak di puai si puai heni bus tamela tumlong hang dan po la so organic sa hawai son se bang aduk nang lo dun po la se che no hi edang ba kreng pen se tum po pati po an se so che no hi lang pen pa cham po di phet po jo krip ho ni krip ho pen kreng lo plo tela sa duk se dak helik tin long type po an se rong wang po ka rong wang po ar chok maget honji akrap maget honji sonni do lo pen kan koroita akiding do apen akithi do isya kan koroya banken en kreng kan koroita la e po mo pen pu ason he e phuthom phutpli pache he lo po la son ki e banke lake akrap thonjok prolong le ki jir banke lage pena an arong ding ploteng la sad dag banke sokpun se hijik bo mati di la sis lage sokpun athak si porage jir pola dag long le athak ma se at he long pola banke at heda bong long bong lang ji la banke la pen hala
1: la banke akrap e thon thia bang lobo
0: akrap e thon thia bang lo la pen akrap e thon dum banke lage ingrup si pinen an to do la tum ge ki ding pen si lang talata ahura dag pen hapta ribak pen batai si pidun pri pri nang bo kela son jula si kangkoroi ki e puthak
1: tang di nang di kangkoroi ki e ke e rong pen lin kon an si ki long ponik lo
0: a rong pen mane lage la son ha di a dang pen la jar lo he a chiri yong si bulate doji non ke la la la sahai hor man ki a tiri da we a punji do kok nahi mati di se lil tung pan an ka dang pathi ne det po lo sang koi ma lo sakre pho la son si klempo he ta chiri teng lo ta hisab dam plo te kangkoroi hor man ki tanang niyong se chalana pa me la organics pipa me lang pipa me lo plo tang te lake ni thom mane phong phong haptari pen bata hi nian ke nang li jorlong poyal he e phong phong lin ke ma hut pen lin kri hi ni an anang do ko ador ke so hut jordon no asi pen an tang ka do he kangkoroi ki chuklem ta
1: tan te la kangkoroi gar chi ge cheng pen chiklu yon ka ana pc ba ni ko ana pc ki chulong long lo a the gi lik long long lo
0: la ke kangkoroi ki klem ke e det pen ke la ke chiklu yon thom ra e phar ma chiklu yon thom ben te ge cheng le la ke kangkoroi long bang ke long le thak le ki e ka pakli ma jat la pen ang song ke pakli ma jat pustame ka paji riyat pustame la tum bang ke la lo pang phar dang lup lo te bojar lage kapre gele la kitching andwae bang la kitching in kiben pajog i phan bang khedi ar vo la penang phar phang no la timati la so phan bang ke lage record padwae do lage lang pang wi pen se lang pen se spray pen apnang po ha an par ge la
1: kapang phar hut
0: pang phar hut he ke athe den ki chu che in ke chu che po athe ta halaki jir tum bang ta dingo apo la pen la sokpun nong do tum bang sta me ek thepu bong lang po ki likening rong me he pinan an du
1: kangkoroi ki athe de tong ge chumi ma mate arbu ta chumi ma
0: arbu ta chumi arbu ta ki ho kar bi tum ke kang moi ta chu de na san san mati a ka prek ming su pi han long sta me yok yok mati la ke se ki ho ki chu tum mang ke la hai ke ning rong lo lo ke
1: nang li labang so han ke ilien ben kon anador si ke jori lo
0: nili ke dake ka chupalardun paikari pupu hai thom ke inko ro pho pan si pihe bang bojar ke kan an tong yor lo ne hai thom ke dake pli ke pho ke prasan se dolo bang ke yor ala tum ta ke pon bhara pine de ko gmenti la pan le chi sab dun ma pine pustam ye la bang hem hajara ge dun an thak thak ke hajara puri hai hem dhang kam chikle mir sita
1: la bang so han ke ninkan ar jonti ki ron me ma mate abo torating do ma
0: la tum a mu ma ja do na ning kren ki e mu ta do parikha ki e mu ta do hala da gri gar charo dukan do ma ti di la da ar ju det plote ya ra khiti ta ning kren phan belek do la pen barikha phan belek do
1: tang te nang li amo ki pu sona tha si nang li hana sona son ki e do o pu la si la bang song bong pen nang li kong kuro ya lam ki nang khan ik tang lo nang li phan ni li ar ju thik lang han thar bo ki ding ki e pu ala la si han thar bo ki ding ki e jia phan kupi si ke cheng si ke lang nang pola pen la kupi sai si ke deng nang po
0: na solo an tharbu ki e ta la kang koroi ki e son si e po he hai bai po ai lik tuk po alen alen alen pa ding po la pen la tum ta jat ni do

0: phut phli nang kok pula tum ma ke athe
1: Mm.
0: dak dam nang kok ila pu puta ro do kok ma ti
1: Mm.
0: la la san lo la ke la so han ma ke la e chiklo yo ni prai phar pan de pang phar lo par ke la la tum phan ma ke kap te ka dwai ta pino lo la tum ke la prophek pune pine dwai do in ke dwai lang phar phan lo la prophek pen lang pang wi po ap po la san lo la tum ma ke hi pi ma ke par ke bang so hi pi he la tum ke jong se chiri si jong se ili tum chu klem thek lo the di rui pen batta hinian jor long la tum ke alin da dupi yang tu ano hi pi bang ke i rui pen kontel pli kontel pho anang mande de tilason la sa hi pi bang ke
1: ilin ben go an long ne
0: ilin ben ke nili tum me thang che or plute a por pen a por ke ing ko ila pen a vedera hut pulote la boyarang se avidara porlo re la dak jong se klang wong te plike pan ta dam helak na sono horm no lake
1: tang te hipi ke e phoy ke e pen ningkan ko ancholo
0: tum ke la bujjan tu gar no hipi bang ke ningkan si chor vet vet cho jila tum ke ningkan si a rong ha a rong ban chor ni mo ning
1: chor popa thi lo poma ma te vela so bo dono bache bang thu
0: bache bang no lo la tum ke te la so hipi ge di mo ning bang ke pinedar pa the bang pregda lokhu ha po nang nilo sonjal ha thi do po hai ta the bang discolored pola tum bang ke asi la tum bang ke kang moi hi ka bhaji pi bang ke la kang moi hi pi sone ka lilo la tum
1: aki misi ke ithunam po
0: aki misi ithunam po
1: tan te kang moi hi pi ke ko sono lage i phoi ki e pen dar ju ki ding chulong
0: chulong ning kan hindin ke chulong hal abudon chor dun te abudon che bang po bar la bang bar bar te pathe po hala bang ke tela kili ke bang se sap su ang sugido po chol hai sita kang sugido farman mangela chomang sa dorsu ulo tir ke ligun e apor du jibar lavang bar bar ke na son la sila ka bhaji pi bang nang lengkar ju bang lap sul son lo je ka bhaji pi bang nang li lik tang lo plu tang tela bang ke la tum phan ke lik dar lo plu eru ben batai hi ni lik dar lo plu tela teng ge bab do na bin aklong papur parvek nahi la tum ki ku or freinian ete pang phar thu u e la sona horm penal
1: kupia pola lage
0: ni la tum pinelu tikugrawati la kupen orun frui batai se ko langa wan frui lete a ko cheng dhulipo appa the theplipo lang phar hor bang profeg abdunang po an par ge ni tham ple phite a ko ke likma ke lik lo ke che ang som the bi wan se ni kula ka chuklem tum pine che paning ding de polam chol la
1: la e phoy ki epen umen tu arnia pc a the ki lik long long hippie ke
0: hippie chiklo yon ni ra phar an pen lote a klim hut pen ka pari hut pen chiklo yon thom an ke tang ka ge deng long ke cho yor long la sa har mu ke
1: la pen ke a the ki lik long ke i rui pen phoy ma
0: i rui pen ba ta he ni lik long ma la pine a vidar ling lo a rui pen ba ta ge thom lik nang kok la do
1: i rui pen mi pig alam lo nang di ali ki do alam si radio kar jo ra tum phan than pa chin ni la pen la tum sa da me nani lam nang chu teng dun pen nani long nang char li du ni phan bor ipo po sin ning thela la pen ki nili nang li phan ar ji thu lang nang li kongoroi ki e han thar bo phuru ya the ka jor hi pi la hai ki e along nang li nang mi thang inu ve tong ke claim no mama te nang li anut ka pre ka phan ta la dak sai pon pon ma
0: inu ve ke un e la hai kar bar ke hai la hai ki sai claim ke hai ahut pen ke la ching khan ching re hut ke ki nong ke aur ahut nasan hut bang ke hajira chahang pon po hai ini ke bahini le me thanga jugali pen pen la hai ma sor pen pen la hai su plus an si klem pi ju si klem bo ma jala ke la un e plo tang te la bang phans ta mete bok te rai jir pi jir po tum phans ta ka chera ma tang ka pes ta me son hang pon bom lo hai son si klem pon bom lo
1: tang te ni lina ar ji thu lang nan li la bang so ke e ke som ji phan nan li phan agriculture department pen kupinia ke rap doma
0: nili phan non ku bang ki agriculture department pen bang ke lada avelang hai council pen ke nili phan ke na pi ke hola assam agriculture department pen bang atum bang hala kosan lo ma birela do tum bang hai la tum bang ke nang pi phul ku bi nang pi banda go bi nang pi broccoli phul ye the la pen dalia mu la hai stamel ha tum long ke dam plote pen la organics dawai la hai stamel ha tum long ke chinki dam te hala tum ke nang pi se nangge le anta me neli phanang pi bojal
1: tang te nang li son phli pho hankar chi pen nang li ko ana le long ilo
0: ili ale do

ikan lasa kan asing kang sam lasa cibung pasin san asing wi arong alam.

sam tu ang si jun nang chi. Lang kapasu I apuli along amat si pang sam nang chi. Aka prega puli along, jong si pa joy tu polote labang su alang chi hutu de tahai. Dongkor lapen, lang tu ka kung aray along, lang pa chitivok long letet nang chi. Jong si lason chitivok du polote, lasua dimalong, bleaching powder mati, bleaching aduk rikalite tay nang chi. Kijun alang kibi I alang bong mati apuli, kai kita diver nang chi. Lapen, lang kachu ena huta iripen, chipu pera abigidu ahar lung pen si lang chosok nang chi. Polotin napen plastic a hormu ke en pen chipahilu nang chi. Polotin napen plastic a hormu, kachipiri de nga joini, tomon te prin, dong chan lapen, lang bi anta chihu etlo. Polotin napen plastic a hormu an, hem kom hem raya long, Vartap thera ilongatim hili khutra haladaksi vartam iknangji. Kaliti mi thordutsi kenangji. Polotin lapen plastic a hormu kachipiri deng pen e oke prana phanta hinu. Atheki labang su hormu pen asona sona ki su lapen cancer ki suta chulong thek. Lasi polotin lapen plastic a hormu chipari deng diretsi akimi. Aduntu Hindi ghajalalun ke rot kapar jua jay me kang deng along. Aprang si manhar pen kilunalun arjuik sinang. Alunalam the tu is tarha se.

0: lapuan aponang litum English alun ke rot kapar jua chai mekang dengalong ason ason English alun arjuik long tanglo adun tu tok langa jai mekang dengalong tenzing teron lapen hutbang harmony biang bong hindi alama putak chihu chiput arjudunik sinang
1: Aprangsi akaswani dipu radio kar jura tumana phan kardom pajirlo kardom non lirmia kai hut alongten school sitame english medium paman la penajok government school along an kecheng ben phoang dengan hindi subject abang charli pon long lidet ajok trok ang dengan kele lote hindi subject osumara tum phan sung pik lapuson nangman det private school along ke hindi subject long da prang bonta ko anma osumara tum phan kapacharli neji aning parung nangji lapuan apia potumbang aning parung dun theke data son si theklong pini lahai hindi subject aphan koan sia kenang sot pinangji ma lahai puthak jingki ji than ponji aphan studio long chopha pondo ka chopha teng penalang lista menang pali gelo non studio long sidalo tasi aprangji nangli phan kardom sa
2: kardom
1: alang liya men lake sar tenjing teron alang li luru langso emi school along si hindi subject thanbom a thanbang igla lalo sir kiching si nangli phanang kar juji ke nangli kaya lamu thi hek pen radio kar jura tum phan thani gi ma
2: to prang si te pini lada akaswani difu nabang so acha tai long nili phan thek thedes tami lapu son opor nangki pi pot nili labang so akaswani difu labang so klembang pu padar bang phito phalan tin tumada nili hin pen ninga klong pen kardom pila kardom lasi nili kaya lamu polotang te nili thihek pen kithan poi ma si bori pon po lasi nili labang so than bang pu labang so nang li nil pan hok pon lo lapen tu nili non abang ke nang li pamuta pachini pon lo lurang so em school si than bang lapen labang so aprang nili pinaan biheko bensia nili labang su ninge hangdu je ani sinili ta thanbang mante po la sila su dam dia prang prang nili kunasi nili mahang thek ma la so putak sa me sab su than pon po nili mahang thek labang ke delai area lo ba delai angkang lo 0. berapu pijointi labang su rong lo sinili mahang thek lo la pe nili mahang thek labang ke 19 ningkan pen 11 June parangte wosik crazy la bangsuani simang teklo la pen si

0: rong dulu pulu tan kupini rong awa ke dokok tema la sila puali lu pusi dan lipan dipu si bidu ni tiglu pumasi halu sudu nili sabras tami tan bang LP school along la si anang lipan hadak le bidu nak pusi dipu rong supisi wan si nili punu hem si dubom lo nili ladak dun lo ladak dipu bang ke nili UC UC Union Christian pusi pu non aci tang tu bang ke Christian English High School pusi pulo halu dak si nili class 5 pen dun lo dun dun penili 2008 aninka nili metric tok lo amasila bangsu non lapana lam chithanang kok abang ke hindi la so pothak lo jo la sinili class 9 pada class 10 and duke nili hindi week pick la sila bangsu dun nili class 9 and duke nili banga pre constitution net chiklo yon lo puyo amanili tuition en lo la bangsu nut do hala non mangge nepali ha di hala nil to miss la bangsu pana ronju chetri pola long se namasi class 9 hu nili gen 10 en lo chiklo yon na so pena class puthot abang ke nili ala mitrigang ding nang le lo amasi la so du da nili ge chatan lo porang te hindi bang ke pasun bor ile pasun jo nili chi chini asu du non pini asile pasun hindi than bang manji puke amasi nili gen 10 si mitrig ke pasun hindi amasi hala su du ben si nili la bang so hindi po bang ining chirot ko la pasun jo pugali ili tum da bor ibudi unji po la si nili hala subensi charlie lo apela so adun tu labang nili punu nili dobo charlie bom dobo halbang so nili punu sami hindi athan bang high school long ama se alang list ami hala sudu hindi labang so rashtrabhasha pudu halbang so rashtrabhasha ta alang list laibo na puta madalang si purikha patiti la puyo ama nili tu manda pulo nang to puan nang tum da pugali lo smartu purikha pidun hindi purikha pidun ningkan si bene phong phong wa ye pon pen hala dak itum regular class la pson dak ali po puta dun bo ma puta chali bo ma pola sonang jur pen masi nili la dak pen masi poli ha su du ningen nili mani la pson hindi la pon ga vid det matriculas gen ten la pson si passport chali ni pola su du ning chi bc la pson si ning chali bo si nili la dak ta nili la rashtrabhasha la center bank di fugo boys dak si pati bom la si hasu tu ni lidak ipu exam na pi bom puta kolesa dun bom lo la si la pupu na bom si apian ba ni li 2015 na ningkan ke la pu hindi bang rashtrabhasha pen hindi bi nang tang lo bi e bang e probin pu lo ni li ke cheng ba si pi dun lo parichay pu do prathama pu do provesika pu do probut pu do engke visharat pu do probina ni li chpatang lo 2015 na ningkan engke la pu general bang ta ni li bi e tang lo puta masila da pen masini li pu bang graduate lo hindi bang ta masila la putan ke graduate lo masi la puson sinili
1: non mat nang li ke do bom ko dai ni
0: ni li non mat bo hat bom ke chipong se lurang su difu dak si do bo
1: kana non nali pan puthon nang kar juji ke la lo non malom la government school along charlie so maratum kupia posi hindi la pan thek bang awe dat la pen Kosong si lahaya so maratum pan Hindi subject foundation level mati keceng pan patah gonji.
0: La bangke kalang lo nang lina kerjusta mehok lo. Ili tu nono bangke nili si pui po bangke lahan lo government school LP school abang nili jongjung pan kemat haba ki puji pukala lo. Isi hala foundations polo tang te hala class one pan pider son te misianji mapu. Ateh ka prega subject sami lo pason duko. Amanon isi ke six akta pandang tu sumar tu mungkin tek tek, bahkan selera dasun si mandel lo, kacali bah aning angkat dalo. La bangai class six pun si long round punya.
1: Kala.
0: Asila mangso government tu mestame la halak apa subject tu mle halak class one bah nursery dasun gipi son raksi Hindi desi compulsory lepasun pipon dasun te misi ni mampu. Nono bang isi bah six akta la pulau class six pun long po engkau la sumar tu mungkin isi aning angkat tang tang lepasun dulu.
1: Kala.
0: Amasila hai sumarto mang kacali pama ning hangwe de. Amasila si mai si sab so asik sak ba ketiko sonduko.
1: Hindi subject ta English subject son lo. Pompe nang lipu.
0: Kalang.
1: ABC.
0: Kalang.
1: 1 2 3 pu.
0: Kalang kalang.
1: La son si la a a e e la pen ka kha la pen matra la hai. Thek thete reading mate la lang ding pen pu thek thelo. Kasila hai a a e e la pen ka kha matra hai ke pa thek je phan. Nang li kupia BDC Tanji Radio Garjura Dumba
0: Mesen labang so Nang li nakarju Bembe piglo Labang ke ni li Non sami labu

0: nilitan bo
1: hmm
0: athe nilitan on emi school se than mati di la se la dang samini li hala class 6 pen ke long do ama se lai sumar ko son bi diben si patek bo polo pason jo la son polo tang te li tum hala ili tum english abc ni ili tum a to z anjong si li tum inin chibi der de polo tang te ili tum kapur hi ke tok lag helo iglo kapur hi la pen thu dola lahai ke the ke ili tum phas ke ching si ke inin chibi nei a to z an lalet nangli ba nilista me jat penda jat tail tum pute tok ta tok ekte pori re pori ekte la sili tum a to z an jong si inin chibi det by hard delu pulang te li tum un kapur hi ponon ke tok ponon la sonak taksi hindi long stami do handa ke o I e puduji matra doji la son si kokho do nei la kokho doji la si halabang so o I e la pen matra kokho la ki thom hor mujong silitu by hard that in inch bi det lo pulotang te ilitum kisung ji ma se lamve nili la si school am da pulo nang tum jong si hindi jong si thek nang ji puyong si kamatha do akimang do nir thekbek nei pulo tang te lake thom horu bangke itu mining chibi nei mane by heart de dang ji pini pina so itu midi la e to z itum thek thi poteli tum english mane men chitok ekte pori dekte la son ek rang sili tum ko kho wai matra bangel tum thek lok te amek bang thek thek nei la le te tum spelling pa chu ta ho ka pori ta ho ke lake li tum lake unvek lo lage la si non re chuning ri me la lo anu tin sumar sta me ba aya guardian to must me lalo sumar man chithani je kisuman sumar ba guardian man theklong banglo ko panelong tuition to ji hala english pen patta rong ti la bangke nilipulo sumar phan kisuman sumar la son theklong lo english pen sitogi suppose la isi ba hirjir ba poem dui kavita dui halong ta ber pen english pen si patta de ti asi nilipulo je la sonjong sitoglo te la susuri puri diktelo
1: kala
0: jong si pathek ji purdang te hala basic pata ki chengsi kokho wai matrang si pathek dano la susu panela putok pinang ne lo mami tha masi thek dat pologe
1: kala
0: pusi ni ki somanu ba garjan wala thano la kala isi poem si puri thek chotpo
1: kala
0: la ka prek plote la ke chulang to ki thelo la si la so banglin la si ni pu ke thana to mata hala kokho wai la matra bangle pura kusona pensi la bang susu panigi pathei ma hala bangle ma thanot pusi ne ki somana than bang ba a guardian ma son si gadi pidu lo pujo na si ili tum la lo ko ko wai ma tra si pura joy lu lo by hard lo pudang te kisung avi pusi ni li mata da a te ni limit ha ma da experience pina lo la bang a te ni li class 10 long matric lo sa ni li jenten na din di lo sa me ni pinier si non sumar pan ye megle sa me la bang so hindi si ni li than bom lo pujo
1: la lo ili tum makhe tum angai penang ki hindi ning ka hang bang ave
0: kalang kala
1: stame nang li bang ke koson ben sila hindi sam jang bang hola suhut pen non an stame nang ning ka hang e mate la so bang cha pathek
0: a hok lo nang li puta ili tum makhe kalang ki ong dung tu ba ili tum makhe do thik thip ave ning hang dum nak tu same ki ong dung silang nang ko pa se ki ong dung tu kalang nili tu ba nili pamunang li na jo nang li ko son si ning hang lo la pen non puta an ning hang ba la son si than bom kalang nili ha sudu ko sone nili punuta hindi ko nola poson si hirtiadam lo hala so avi ton do polone ba mi thane ning hang dal puyo athe nili matha lo hindi ba scope te pe
1: kala
0: athe non litum theklong lo non ke non pinia ni ke competitive akai
1: kala
0: even even ai litum jong si hitile dam pono ba ka prege prege pen litum chingita la ba ke nang so la puyo epen ki chinki el alam na pen ki tok la banga ko ke prek du tok
1: prek kala
0: ama sila pu ni li alam ni thek chot kali ame ka chulang thek ni la pen banga na than thek ni jo lai pen matha dam si ni li hindi ya theli tum a det ba bharat a det la pu sona lam da lam pin nang jo la si ni li la hai matha dam si hindi ba ka nang sot la pu yo
1: ili la o ki mi usa mar tum mang ke hindi bang bombe da li tum che than la ke thek bang jum pik
0: kalang kala
1: kaning ji ke thek pik no lom so mar
0: ta ah ah
1: monda ke to kelang bang la pa la de de ti la si ili tum akang tu yang dengan dam ji isi lam ran li si ter jong si tok don ji bolote hindi ke thek vek nang po
0: ah ah
1: ta ke khala so dim long si ter jong si je papa so ni pati hindi thek vek nang po la pe de central school along than bang bo sa me hindi ke thek vek nang po
0: kalang kala
1: la si la so bang ili tum akhe tum jum pik la si la so long kupi lo nang li ke puji
0: ilit tum ahok lo nang lipu

0: Jongsi la si te tang pomo nang lipu lo lai long si litum. Jongsi exam pizi ba undet pena pita litum. Ate si te e la dak malai litum mi point kali. Jongsi long det sta. Kaprega dim dam lang kongsi. La si la hindi ba ganang sol lo. La si la so bang jongsi litum non ove ke mi tu ma pan. Nilihin ben si tan tung la lo. Nang litum hindi o bang ke litum. Ake nang sol lo pumatara. Anu tin apia po tumstame labangso mithang mithang jongjung sumar pansame and keres bang pini isi bai ni lila lo ilitum nilitum isi do non nilita pamo chatan elo aprange dam tangalam ta asam rashtrabasa pachar samiti po labangso center abange aprange nilipunu si solai la pole sami non bang ala nilipunu bang retiar lo ma nilipan si nang lile nang la solai no la pole amane si solai lo solai mani si running lola peni kan sek peni phong sin li tum la exam an konda la sila bang so bang tan li pen nang awareness pilo school dam si somar ban than lo itum hindi ke akenang sot la pen thu hindi exam people la survey la pu phanda kali la so survey ke ituma viludo plus avilu choli nang thek non ki prang bang jilang la ke tum ke kenang sot lo asini li pulo people si li tum non carbing long lang dam tha education e hin ponor ka prega hin sami ituma ke bang ke non ke pa phiup si theklo
1: kala
0: school tin le namta la hindi teacher isi la am to hindi teacher po bang ke itum ke bang ke ka ve siko
1: kala
0: la si non pe la dak nang tum school ling la hok lo dun bom la po exam ang pin bom ape ni li la dak class pa do sunday si pa do saturday sunday la po le la si ni li class pi bo la sila non ovi mitamata si non da wang dame la non la du bang dame lo july che close do nikan wang ta e pen la nili la october second week pen te putho da ko admission cheng pon po ko class da du po la sinang li tum jong si anu tin da ni da thek nang ji hindi thek nang ji e pen hindi in la gen tum akanang sot binong polo tang te nang li tum wang non e pen nili phan sa me nar ju ta me nili sa me thega na bidi sure ta me nang thanun po la si ove mitum la non ge thur mitum mang la ge nang sol la athe lamang thek sami ge tok la bang ke la ba sab su ke pa phi upsi thek lo
1: kala nang lia ten hindi a subject ka charli si ki join ma mate english a subject ka charli si ki join
0: la bang ge nili pui polo dang te kisung re kali hindi ge charli ta ili tu mate english ka charli pen hindi ge charli pu ka pangmadam lu prudangte athe english ilitum pamul ta chithane loke hala foundation code pen ilitum ge pilo hala ki cheng me da I people na hala si bisi pa prange ola sona thaus la hindi ta la puson pute akisung masi ave athe non nili jongjung jo le nili pamu da thalo nili metric pasat me se kachali sami non sami nili thego poi kali poi pe sami sung oi kali hindi sung o poi kali athe ala pamu thane loke matra ko khola le bai hatte lu prante kisung masiba
1: bombe nang li pupon la nang li coaching stame pipon bon tangte la bangso coaching pu thak nang li thanji ma ko daksi thanik bom lo la pente comment tu ache klo comment tu ho sin la si coaching bang nang li tum than pon bom ma te pipon bom lo la pente jong si la so coaching long jong si hindi je pa thekeng tung phan la so coaching long jong si bang ji pu te form bang ko na si ke long ek
0: la bang ke pamu da than lo ni lila so coaching lo la hindi exam lo la so ben sini li bachira block lo a thela da ke ni li tum than bon bangala lo la bang a coaching ni li than pamu lo saturday sunday si than lo lage la bang october ben si cheng bon po la second week la son ben sini li tum pen a form bang ni li long ben da long ji a pen da go boys pen le contact ta hanak ta lo go boys school long le dam ta a thela da ni li tum chikon chingki che than lo ma mama la ning hang do tum bolang te ha da pen da form long e che
1: pom pen nang li pulo yong si la matra la pen te la o a ko khol ha yong ri thek the pulo te li tum hindi bang ge ke che pa thai gi phan sung
0: sung pik so
1: son dak thak si english ta me abc yong si thek the pulo te tum ba che pa thai gi phan sung pik
0: kala
1: tang te private school long so mar tum mang ke kicheng lom meda long pon pon
0: kala kala
1: tangte kupi pon sila ili tum so mar tum la hindi bang thek oi der nang lila so pot bang bidi thanji ma
0: la bang ge la lo pamu po son si ili tum bang la lo ki I lam da la ki da la ga le det pa ma
1: ping
0: ge la school long da pamu son si ki ong dung ili tum karbi e ke tum bang la ki ong do tum bang la go melong si chotoi do no pote ma

0: Rialam, Maki, La Taisilo, La Penang Tum La and Charlie Dunon, Mokevang Jilang and Tum Combri Big Jam the Laganang Son. Atonan people say Bangatum Pinil Bang and Charlie Sichipico Cock Side, La Situm de la Taisik and Angsot for a Charlie now. Pulo Pulo Dang Tailitum Mokanang Sot Gelata, Chelum. So Sarveta, La Simin Gendum Focas Kelalo in the exam as a focus, La Sitamila Danto Papa Chan Poemas Borilo, Ilitumaker be a cape and that. La si kisumana tumdo he I lake tanga suli lele lake chohoi po po tumdo pi sami ala tumana thalo nang li tumla pugi puder no sumar nga life ding pigla non gi bang jilang ko pidong man pani la sonsi kisuman ka jiban than pachi
1: dalo nang li bupon lo I have some other man ke ma ya bi po do man ke la ke hindi subject la pusi ning jerong de ke pulo tangte non la pen an metric ke tok jaw sumar dum ta hindi bang ke tekang buma ilitum te english thara subject si pon long diti that's a so long bang nang liku pisi puisa
0: la mang kalang lo ahok lo no nang li puta same karbi subject ta dulule manon ke mithang subject po mithang subject ta chen ke nang so pusina thak thak hai ta me kalang kalang la bang ta hok lo puno sitamini li putu puli po adha to mage la non class 10 gen re karbi subject ta ke tekti tum du ada men si long lason to kok mutyo ama si ala hindi ma san de tek thu le pu yo ko da ko ba pitang hem garden matching wai ba pi pu matching wai thai ala mang le no kar bi le no la ba ni li da la en veg ni pu line veg ni pu pu tip tek te athe la ke mitha la mitha ki pot la ta ke nang sot lo sami hala bang da pi po nei po bang hindi ta
1: ahok lo san nang li ni ja the akang tu yang dengan jong si dan ji pu lo te Hindi subject kaya kang tuyang ding ata pon vek nang
0: kalang kala.
1: Lasi kijut silo sir. Nanti panang kang juji. Non la kiturmi uwe kimi. Oso mar lo la pena pia po tumpan. La hindi aning ke hang pen kachar li jia tumapan. Nang lihin pen la hindi subject ka puthak. Kupi si kitan ji sir.
0: La non uwe kimi batan non kiturmi uwe mi tumpan nilin pen. Mrs. Manang de lam isi ni tan kang tungala lo. Ilitum direct lapu Hindi alam ganing ye red kitek rep lo kitek ali pamutan lo lasi non kitur mi o mi tumhan ke thanji bugala pe lo non ki abang ke nilitum isida center ro guli lo isia course person lo isi si school lo hindi school lo go boy song si do amena mang ke assam rasra masa visarat vidyalay po labang so vidyalay labang so school along wai no nang litum yong se mithang mithang somar do man hindi bachali ning hang pul tangte la dak kachali yawar side lo ape nilitum dak basic pen si than non ta parichay ke ak bisi lo itum general la pus school ben le pang pardam lo tangte parichay ke class 6 kitab lo la pen tu la so pen ako la pas de lo pulangte prathoma podo prathoma bangla ke 7 la pusan lo Poor general belay tum bang bardam lo putangte. La so pen pi provisika podo. Provisika bangke 8. La so pen ako probut pote lage 10. La so pen ako du tulang visharat podo. Visharat bang high secondary la. Engi ki jutsi bangke probin podo. Probin bangke lage degree ang deng. La si labang sovar saya no 3 mata. Than lo labang so war sai dulo la sinang li tum mithang mithang so mar phan labang so hindi thek nang ji pulo nang te dak wa ing non go boy salong humri non la pen contact number ha dak do ji la pen unang li tum la port admission ay non plus ni tum dak every study sunday ke than pon po la si up to degree an ge dulo a khelo dam nang nelo no la bang ke itum guwahati dam nei to ka prega de milo itum mithang dipu mata go boy high secondary school long sinil tu dak si than pon bom yong se la le thek the bolili tumi si bang ke katikuk lo ade tumi li tum dak det ke li tum hong se barang ji polo dangte labang so subject ke li tum ke the ga nang so lo ke ning ji chol ke thek nei ke li ke tok pen ke lang bang ke nang so
1: hindi a subject ka puthak nang li long pen penan nang chini dun lo nang li se ta me ka chini an la pen de ko son pen si ka charli nei ma la so puthak se ta me nang li than pon lo radio kar jura tum phan lambda nona kai ke elitum lam kaning je thek chat kali hindi seta me lang thek nang ji tok thek nang ji
2: la pon por nang litum tok lang ajai me kang ding along tenzing teron la pen hut pang harmony beyang bong chiu chiput

adun delo nang tum la an jong si nang long pi thek the set pulote nefan ko pilo mahang pa thek nang jike kar i aso nang pi thek the nang ping tung te pulote ko pi si nang pa the nang po bihek ahut pensi nang pa thilot nang jike pusi apo apaya phan chetam warelo sarso an ke bahai dunta un edelo non malom aso maratum lapu an henlo kethan alamta arju je aning hang aling si long nang ji pusi sarso munthi dinglo labangso ajo jo